tikwa na se me da so me tikwa mu a se ni pe ni na wuwa she u benya kwa na wo da so ti asidia iye.

Yeti wa yagbi o. Unu ukro nu mbem. Wa yagbi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa yagbi a. Yeti da na siri firi wa kumem. Ejano.